always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Ganakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pambuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapasok sa atong natunan. Pampagana sang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty Salon.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sunfone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuya. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayang gapa.
7: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
6: Sunfone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
6: lalakas
7: at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Excel!

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gold.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahin.

0: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
6: Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ulo.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa siyang na worm.
1: Sampon Gold. Coffee Mix. Tagka

0: Mix. Gabi na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus?
1: Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ang namangkad, akang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. O tutulig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
2: Samsung Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting!

0: Anumang uri ng sakit o allergy sa balat, ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo,
5: iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: System Pain.
6: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Exciting!
10: Exciting!

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
3: Mga katupa, exam.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, agad ang nagustuhan ko ngayon sa

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay?
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santone Gold Coffee Mix.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibalid na ito sa akong sang Sister Pain.
3: Madasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
2: Santhon Gold.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Gagalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Redel. Damong gabamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no fun.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape, nadamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibig sa
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
2: Mga katupa,

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahos. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong trini, hindi ka maligawan ang sakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibig sa nabutika.
13: Exciting, bro!

0: exciting! Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, hinaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa ngakon siya. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka!
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
12: Masigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sila. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong ikot.
2: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katrupa, exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kampe na may natural energy boost.

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Samsung Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansaun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: System Pain.
7: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sakit sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na System Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika.
1: Sansaun Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Sansaun Gold Coffee Mix. Ang iya nga kat

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Mga katupa, it's

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usaka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika.
6: Samsung Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa kang studyante. Kada gabi o

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natunan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain.
2: Ang sakit.
1: Mag-Sister Pain.
3: Muscle Fever.
1: Acute pain.
3: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
3: Mag-Sister Pain.
1: Kangkarang pain.
3: Fast and safe.
1: Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Xanthone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: FM.
1: FM.
2: 96.7.
3: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwin. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
12: Sa aking

0: Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginti kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: FM News.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad sang Bacolod. Oras natin alas 6:09 na sa aga, kag welcome sa aton balita Andre sa Express Balita. Ini ang Sunday edition sa Express Balita, mga katropa. Kakao po din yung subong si katropang Wendell Balinario. XFM News. Yari ang mga kaundan sa mga nagapanguna nga balita subong nga adlaw sang Domingo. Para sa aton nga mga balita sa lokal. Express Balita, local news. Rotational brownout na ginakabalak-an ang epekto kon magpadayon sa gihapon sa tion sang mascara season. Negosyante sa La Carlota arestado sa kaso nga pagpanghimulos. Mascara Dance Arena may bagong venue, hiwaton sininga tuig sa SM City Road. Sana ang kapanguna naman natin yung mga balita sa national. Apat ka mga retired Supreme Court Justices sa magahatag sang legal opinion sa voting threshold sang impeachment court. Senator Marco Leta nagapanindugan nga sarang sa gihapon makaboto bilang senator judges. Kag sa ato naman mga nagapanguna nga balita sa Balita International. 24 ka mga estudyante ang nagkalamatay sa sunog sa isa ka eskwelahan sa Congo. Kag sa ato naman balantayan nga balita sa showbiz karon, sequel sang Miracle in Cell No. 7 ginapaabot sa mga manuglantaw. Oras natin alas 6:11 na mga katropa, kagang ato mga balita, kung nagapangunang nga balita, mga pangulong dinalaan ang ginadulong sa inyo sa aton nga mga produkto sa Yes to Health. Ginadulong sa inyo sa aton Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita Headlines, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may sako, kag vitamin D3, manamit na super healthy ha. Premium D3 Coffee Mix, mamataw sa butika.
0: Ginadulong man sa inyo sa aton nga Suntone Plus Gold.
1: Pulong binalaan sa Express Balita. Tara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mapakaw sa mga butika.
0: Alas 6:12 na oras na ito. Nadri sa XFM Bacolod. Kaga para sa kaundan sa aton mga balita sa lokal.
2: XFM News.
0: Dako pang isa kalalaki sa kaso angot sa pagpanghimulo sa Dalan Bless sa Barangay 1, siyudad sang La Carlota hapon sang Setyembre 10. Ang suspect ang nadakpan, digin kilala sa kay Tino, 52 anyos, negosyante kag residente sang Barangay Balugo, siyudad sang Gihulngan. Ginserbi sang La Carlota City PNP ang warrant of arrest angot sa pagpanghimulos nga gin-issue sa presiding judge 6 Judicial Region Regional Trial Court Branch 36 sa siyudad sang La Carlota. Ang nasambit nga kaso ang wala sa nagakaigo nga piyansa kag sa karon nakahunong sa kustorya sang kapolisan ang suspek para sa nagakaigo nga investigasyon kag disposition.
2: XFM News.
0: Nabawi isang kapolisan ang 1,100,000 pesos nga balor sang ginkawat ka kag isa ka unit sang armas lutahang sa suspek na nangawat sa sulod sang Green Plains Subdivision Barangay Singkang Airport siyudad sa Bacolod gabi sang Setyembre 9. Ang nadakpan naging kilala sa kay alias JC, 27 anyos, kagresidente sang Purok, Santo Domingo, Barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 8, nakita sang tagreklamo ang sospek nga aras sa sulod sa iyang balay. Matapos pwersa nga nagsulod sa iyapuloyan, kaginhimo ang pagpangawat, kagilayon nga nagpakigangot sa kapulisan ang nasambit nga persona. Natigayon nga magkuha sang kapulisan sa sospek ang isa ka unit sang caliber 22 revolver, mga bala sang nasambit nga kalibre sang armas tutang, relo, electronic devices, alahas sa kwarta, kag madamo pa kag sa karon nakahunong ini sa kustorya sang kapulisan ang sospek. Pasakaan ini sang kaso nga robbery o kon robbery kag paglapas sa RA 10591 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: XFM News. News.
0: Patay ang isa ka lalaki matapos maaksidente ang ginamaneho sining motor sa Villa Concha, Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabangkalan, hapon sang Setyembre 10. Ang biktima gikilala sa kay alias Gor, 53 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Kabangkalan City PNP, gikan ang motor sa merkado sang syudad, kagini ang padulong sa Kabangkalan o kundalan Kabangkalan Mabinay, apang nadulaan sang kontrol ang motor. Nakabunggo ang motor sang biktima sa puno sang mahogani kag nagresulta sa aksidente. Kung sa diin nagkaagom sang pila sa lawas ang biktima kagini ang gindala sa ospital. Gindeklarar nga dead on arrival sang doktor ang biktima kag nagagwa sa investigasyon sang kapolisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
2: XFM News.
0: Sa maabot na nga Setyembre 28 ang sugod sang filing sang Certificate of Candidacy para sa barangay kag sangguniang kabataan elections nga natalana sa Nobyembre. Ang COMELEC ang maya ginpagwa nga aprobado nga venue sa rang maka-file sang COC nga hindi na sa tagsak opisina sang COMELEC sa pila ka mga banwa kag syudad. Sa Bacolod City, himuon sa third floor sang SM City, halin Setyembre 28 tubtub Oktubre 4. Apang sa last day sa Oktubre 5, hiwato ng filing sa opisina sang Liga ng mga Barangay. Sa Himamaylan City naman, hiwaton sa Barangay 1, Covered Court. Sa Talisay City, hiwaton sa Covered Court sang City Plaza. Sa Kabangkalan, hiwaton sa Covered Court sa Barangay Talubangi. Sa Sagay City, hiwato naman sa Taliambong Center sa Barangay Poblasyon. Sa Victoria City, hiwaton sa Alejandro Acuna Cultural Center. Sa Banwasang Hinubaan, sa Conference Room, sang bagong Municipal Center. Kag sa Banwasang Morsha, ang hiwaton sa Morsha Complex Building.
2: XFM News.
0: Kagon magpadayon ang rotational brownout sa Tionseng Mascara Festival, mahimo ini magkaapekto sa negosyo kagkasadya sang pumuluyo. Ini ang isa ka bagay nga tinguhaan ni Mayor Greg Gasataya nga makapakigangot sa pamunuan sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Suno sa alkalde, mabudlay ang kasadyahan sa mga selebrasyon kon may rotational brownout gikan subong pa lang. Dapat makakuha na sa kasiguraduhan nga kon mayara sa rotational brownout sa tiyonsang kapistahan o kon festival period, dapat mahilway sa power interruption ng mga festival venues, ilan na sa public plaza kag government center area. Si Bacolod Congressman Alby Benitez naman sadto pa ang nagpahayag nga nagpasalig man sa NGCP nga sa tunga-tunga sang Setyembre makabalik na sa full operation ang dalagko nga mga planta nga nagpaidalom sa periodic maintenance.
2: XFM News.
0: Samtang ang Mascara Dance Arena ang hiwaton sa SM City Road sa Baylo sang Kinaandan, Gabacolod Plaza o kon Paglaom Sports Complex. Suno sa kay Rodney Ascalon, Festival Director kag Presidente sang Gugma Foundation, nga sa una nga tion mangin sa dalan sa atubang sang SM City ang venue. Sa diin mag-perform ang competing groups. Sa nahibaluan, may duha kaadlaw ang Dance Arena Competition, ang sabayin sang School Category kag Barangay Category. Ang among arena ang hindi natuman kainit kon hapon na ganini ang gipasulabi sa mga street dance organizers nga sa lain naman nga venue. Ginalauman man nga mas makatipon sang madam mga tumalanaw kun sa dalan SM ang Dance Arena hiwaton. Bangod sa malapad nga lugar kag magabutang sang bleachers ang o kun mga butang sang bleachers nga makapungko ang mga tumalanaw. Samtang sa bahay naman sang Tourism Strip full closure sa October 16, 17, 18. Apang sa October 12 may partial closure na bangod sang installation sa mga corporate booth.
2: XFM News.
0: Subong at tuig, duha naman ka kategorya para sa Street Dance kag Arena Dance Competition para sa Mascara Festival 2026 ang paghiwaton. Ang school category kag barangay category pareho sang tinalikdan nga tuig. Sa school category, magapakigbahin ang Monte Vista Elementary School, Sumag Elementary School. Vista Alegre Granada Relocation Elementary School, Vista Alegre Elementary School, Mandalagan Elementary School, Handumanan Elementary School, Keg Education and Training Center School 2. Samtang sa barangay category naman, wag competent siya ang barangay 6, barangay 10, barangay 13, Alangilan, Bata, Mandalagan, Handumanan, Kag Takuling. Samtang mayara man sang participating barangay para sa Electric Mascara 2026. Ngamo ang barangay 12, barangay 17, barangay 19, barangay 21, barangay 14, barangay Villamonte, kag barangay Tanguba.
2: XFM News.
0: Samtang tinalikdan nga Biyernes, ginpakilala naman sa pinakaunang ation sa launching sa Bacolod Mascara 2026 ang 15 ka kandidata nga magapakita sang ilang kaanyag, talento, kag personalidad para sa Miss Bacolod Mascara 2026. Ang 15 ka mga kandidata subong tuig amo sanday, candidate number 1, Alaysa Junido sa barangay Alihis. Hannah Damasco sa barangay 29. Margaret Imbalya sa barangay Takuling. Jasper Ann Lucero sa Mandalagan. Maria Zonora Elisa Coraza sa barangay Sumag. Yurika Shelo Abaro sa barangay Stefania. Ashley Nicole R. Andrade sa barangay Granada. Heaven Icy Musni sa barangay Tanguba. Jolie Mikayla Bora sa barangay Mansilingan. Lordeth Codeco sa barangay Bata. Macy Elaine Albareco sa barangay Singkang. Daniela Luis Merelos sa barangay 32. Crisa May Fernando sa barangay Kabog. Zoe Dorothy Argente sa barangay Villamonte. Kag candidate number 15, Carla Aligag sa barangay Pahanukoy. Ang 15 ka mga kandidata ang magrepresentar sa ilatag sa tagsa ka barangay sa ginahulat-hulat nga pageant bilang kabahin sa selebrasyon sa Bacolod Festival 2026. Ang coronation night na natalana naman sa Oktubre 11, alas 7 sang hapon o kung alas 7 sang gabi sa STI Gymnasium.
2: XFM News.
0: Mga katrapa mo na ang mga kaundan sa nga itong mga balita sa lokal. Kaga nga itong mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa nga itong nga Vision X Plus.
1: Express balita na lang sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mga nakalabo na pananawan ng Vision X Plus. Mapakal sa butika.
0: Ginadulong man sa inyo sa aton nga yeah, Santone of Vitamin C.
1: Express Balita. Tara sa inyo sa alkaline-based Vitamin C. Santone Vitamin C. Wala sa half-beat sa chat. Nagabuli sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santone Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Para sa aton alas 6:22 na kang subong mga katropa ato na padulungan ang kaundan sa atong mga balita sa national.
2: Express Balita. National News.
0: Apat ka mga retired Supreme Court Justices ang magahatag sa ekspertong legal nga opinyon sa numero sa mga boto nga kinahanglan agud makonvict o kon maabsuelto si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Tatlo sa ilang personal nga magatubang sa impeachment court sa Setyembre 16 nga sandayana ay Chief Justice Artemio Panganiban kag Renato Puno kag retired Associate Justice Adolf Ascona. Magasumitar sang legal memorandum si Anay Chief Justice Hilario Davide Jr. nga nagpamuno sa impeachment trial ni Anay Presidente Joseph Estrada sang tuig 2000 to 2001. Kasunod din sa pag-apilar ni Senator Judge Erwin Tulfo sa desisyon ni Presiding Officer Chief Escudero nga kinahanglan ang decisive kaboto agod makonvict ang isa ka-impeachable official.
2: XFM News.
0: Ginparinduga naman ni Senator Rodante Marcoleta nga sarang niya mahimo sa gihapon ang iya katungdanan bilang Senator Judge sa impeachment court. Lakip na ang pagboto kag pag-file sa manifestations apisar nga na preso ini sa New Quezon City Hall o New Quezon City Jail. Sa isa kasulat kay Senate President Win Gatchalian kag sa presiding officer nga si Chiz Escudero, ginsumeter ni Marcoleta ang duha ka mga manifestations nga nagapamatok sa pagtangdo sa kay Escudero bilang presiding officer. Kag nagasuporta sa pag-maintenar sang 16 vote requirement para sa conviction sa impeachment trial. Sunod sa kay Marcoleta, wala sang may nagaupang sa iya legal nga kapasidad sa pagboto bilang senator judge. Pangod, wala siya naka-preventive suspension. Detained siya, may kantanan sa plunder case, may kantanan sa mga donasyon ni Rabaton antes pa ang 2022 election.
2: XFM News.
0: Sunod naman kay Senator Panfilo Ping Lacson, wala lang makaduluda. O kung wala sang makaduluda sa pagbiyahe luwas sang pungsod ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sunod sa kay Lacson, mayara siya sang intelligence information nga nagay sa kanon. Nga nagbiyahe si Cayetano padulong sa Singapore kag wala gingamit bilang transit point sa iban nga pungsod. Sa pihak sa mga investigasyon kay Cayetano angot sa ginaligar nga irregularidad sa pag-host sing 2019 SEA Games kag infrastructure project sa Taguig. Ginpahayag ni Lacson nga wala pa sang sumon nga ginpasaka batok sa senador. Apang suno kay Lacson, mangin isyo ang biyahe ni Cayetano kung hindi na ini magtambong sa mga sessions ng Senado, ilabi na kung magumpisa na ang session.
2: XFM News.
0: Gin-deklarar sa Malacanang ang mga regular kag non-special o con-special non-working holidays para sa Badason nga tuwing 2027. Ang Ninoy Aquino, Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of Immaculate Conception of Mary, kagang ulihing adlaw sang dasun nga tuig, pagatanawon bilang special non-working holidays, angot sa Proclamation No. 1427. Kasubong man nga maging additional special non-working holiday ang Chinese New Year, Black Saturday, All Souls Day, kag ang bisperas sang Pasko. Ang EDSA People Power Revolution Anniversary naman ang maging isa ka working holiday. So naman sa Section 2 sa proklamasyon, ang pagdeklarar sa Idul Fitr kag Idul Adha, matabo lamang matapos may baluan sa Hijra kung ukon Islamic calendar ang adlaw nga pagatupan sang sininga selebrasyon. Nakabutang man sa ginpagwa nga proklamasyon ang adlaw sang holiday kag kun ano nga adlaw sang semana ini matupa.
2: XFM News.
0: Ang ato mga balita sa national, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sang ato nga Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kami kami sa pagka-vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Kaya ginadulong man sa inyo sa ato nga Cesta Pain.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Cesta Pain. Pala nakit sa lawas, is Cesta Pain mo na. Cesta Pain, available sa mga drugstores.
0: Ato naman padulungan ang ato naman nga mga balita sa international.
2: Express Balita International News. XFM News.
0: Naglabot na sa 24 ka mga estudyante ang napatay matapos gin sunog ang duha ka eskwelahan sa Democratic Republic of Congo. Kalamanan sa mga nagkalamatay ang tugas sa stampede sa Bukavu sa Eastern Congo. Gindala sa ospital ang mga pilason nga biktima samtang masobra 300 ka mga puloyan man ang natupok sang dako nga sunog sa lugar. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa gintunaan sang sunog.
2: XFM News.
0: Ang US Central Command kon CENTCOM nakabulig sa tubtob 96 ka mga commercial nga barko nga nagbag-o kon magbag-o sang ila nga ruta. Ang nasambit katikang ang bangod sa padayon nga pag-atake sang Iran sa mga barko nga nag-aagi sa Strait of Hormuz. Nakabulig man sila sa masobra 50 ka mga barko para sa mga humanitarian aid. Ginsirado naman sa Iran ang dako nga bahin sa Strait of Hormuz sa diin ginapunterya nila ang mga barko nga nagaagi dito. Madumduman nga magkapila na kabeses nga gin-target sa Iran ang mga barko nga nagalabay sa nasambit nga lugar.
2: XFM News.
0: Alas 6:29 na kagang atong mga balita sa international ang ginadulong sa inyo sa aton nga Suntone Plus Gold.
2: Express Balita, dara sa inyo sa Suntone Plus Gold. Pag-us to your immunity, mag-Suntone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Kakaroon mga katropa, ito naman padulungan ang ato naman nga balita sa showbiz.
2: Express Balita Showbiz.
0: Mga katropa, viral sa karon ang pagpagwas ang Viva Films sa ilang teaser video nga nagapakita sang sequel sang ila Santo Ana pelikula nga Miracle in Cell Number 7. Isa man sa mga ginabantayan sa mga manuglantaw ang magadugang sa cast sang pelikula nga amo ang mga veterana kag award winning actress o kun ang veterana kag award winning actress nga si Judy Santa Maria. Ang second Miracle Cell Number 7 amo ang isa sa mga official entry sa 52nd Metro Manila Film Festival kon MMFF kag magagwa sa mga sinihan sa maabot nga Desyembre 25. Ang Miracle in Cell Number 7 nga ginapangunahan ni Aga Mulak kag ani child star nga si Sia Vigor. Ang naghatag naman sang kabuhi kay Joselito kag Yesha sa isa ka Philippine adaptation sang amuman nga drama sa South Korea. Hangot sini ang second Miracle in Cell Number 7, isa man ka Philippine adaptation nga ginkuha man sa original film sa Indonesia. Nagmatandaan nga ang pelikula, amo ang highest grossing film sa nagligad nga Metro Manila Film Festival kon MMFF 2019.
2: XFM News.

And mga katrapamoy lang ato niya balita sa showbiz. Sumugya nga adlaw sa Sunday mga katropa. Kagti trending na magidoy na sabong sa may ano, sa may Facebook mga katropa. Trending na iniyang sequel sang Cell Number 7. Imagine na mga katropa, mga veterano, mga artista, si Aga Mulak, si Jelly Santa Maria, no, si Mon Motifalco, nga literal nga mainit ka kung siya mangina kontrabida. And si child star si Vigor mga katropa, kag maisa pa gitadra ka ano no ka aktor nga taga Panay nga si Jansen Magpusaw no nga tikaupod man sa nasamit nga film nga ining Cell Number 7. Tingin ako hulat-hulat sa karon mga katropa kung ano naman bala mga twist sa ining sequel sa nasamit niya nga film mga katropa. Kati una ginpahibi ang mga manuglan tao sa una to yung mga katropa nga pelikula gid no sang di si Aga man kag si Sia. Medyo gamay pa to si Sia that time mga katropa ha. Pero ito isubong, lantawon ta kung ano naman ang react abi sa mga netizen sa iniya mga katropa. Nga sequel kay ti Adoyhan. Masubo ini kon mas caring-carry lang compared sa una. So, kahit ito subo-subo to mo ang first yid niya ano sini. Nga part sa nasambit niya nga movie. Tell it, see ah. Maano na siya gali, oh. Malantaw na sa cinema. Sumugod niya December 25 on Christmas Day, kid. Diba? On Christmas Day, kid. Lantawan ta.

0: And syempre mga katropa, kahit ang mga katropa peeps naton subong Sunday, busy-busy sa ilang mga weekdays. Kaya syempre, this is the time nga na makaupo na ito ng mga families. Especially sa mga nag-ulubra kag kung ano lang nag-apululi. No? Kung Sunday lang and Saturday. Sa mga katropa naton nga nag-atutok subong, diri sa programa naton, Express Balita. Ari diri sila ni Sir Bonbon Acosta. Good morning! Inapatamyaw man niya sang good morning diri si Ivy Alvarez. Good morning! Kay Mama Melanie Martisano, good morning! At sila subong nagamonitor sa aton galiwa sa May Sitcholapak Doldol sa Barangay Robles sa La Castellana. Kaginapag-greet niya ang Martisano family. Good morning! Si kay Sir Jillwin, good morning man. Natapos na sa kunuho, share sa aton niyang live subong. Ang balya, BARM, parliamentary election na kunubwas. Una ini nga election sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Oo! Mag-auna sila sa ilang election mga katrapa no kon aning autonomous kon Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao kay meron na sila sang ilang parliamentary election digto tandaan gid Sir Jillwin no? Thank you so much sa kay Sir Jason De La Cruz, good morning man. Sa kay Ma'am Mary Jane Baluallio, good morning. Kay Mama Rina Diestro. Sa kay Sir Randy Santisa. Sir Ramil Amelia, good morning. Kag sa tanan yung mga miyembro sang class na tunog kong katropang listeners and solid supporters, good morning. And of course, sa mga moms chapter man natin all throughout here sa Bacolod City. Good morning man sa inyo. Henry Wa, sa ilayan ni Maria Angelica Libuon, good morning. Kay James Estoshe, good morning. Hambalya, good morning. Nice to see you, Liwat. Happy Sunday. Happy Sunday! Sa kay Sir Jolly Antonio Sr., good morning man. Sa kay Tita Maddy Marcito, good morning. Napa-shout out si Sir Jolly Antonio Sr., watching ko no from Canada. Mayong aga, sir. Kung ano madira nga oras, subong sa imo ya sa Canada. Sa kay Tutumay Gumabong, good morning man. Sa kay Sir Randy Medalia, kay Zenz Ryan Alea, kay Jason Diavaro, good morning. Sa kay Rose Jen Kidda, kay nang Irene Drama Laganya, good morning. Kay Ray Mark Pasigado, mayong aga. Napa-shout out din ni Raymart Pasigado. Balya, shout out ng saton ko no digto sa May Barangay Binubuhan sa Bago City. Good morning! Yon, and sa ilan ni Tita Daisy dira. Good morning man, galik kay Tita Daisy dira. And of course, sa ilan ni Tita Salina Traje. Good morning! Ano ayan ang ulam ni Tita Daisy sa buwan? Sa Sunday gani, namit gid higop sang mainit nga sabaw. Of course kinatamyaw ta man ang mga nagaselebrar sang ilayang kadlawan subong adlaw sang Domingo. September 13, 2026. Happy happy happy birthday. Happy birthday. No, mayo lang dira nga pagselebra sang inyong kadlawan and importante buhi. Di ba?
1: Sir, yes sir.
0: So, subong nga Sunday, mga katropa, enjoy nato ng ating yang ati. Wala o Brian, wala sa klase. Magano kita, mag-get together kita with our families. Or ang iba na sa lalagawan, no? Sa mga nagabiyahe man subong, ingat ha. Mayo lang dira nga pag drive-drive sa mga nag-drive subong. Mga nag-
2: And I can't wait to see my family and meet Jesus face to face. And do you think...

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision X! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
7: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
6: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
7: System Pain!
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System Pain para diri-diritso ang trini.
7: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo siling mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sang higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig panami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini kag para

0: Mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secrets of health.
2: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health.
3: Sunthone Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthone Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na to sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Sunthone Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sininga brain.
1: The secret of health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sunthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Sunthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthone kag Vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag-Sunthone Plus
14: Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Sunthone Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
14: Sunthone Plus Herbal Oil.
18: System pain.
19: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang aking ikot.
18: System pain. Tangga.
13: Calm pain. Fast and safe. Sister pain.
15: Symptoms present. Consult your doctor.
18: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
20: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
18: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
21: Mga katupa.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting!
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita, blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila, kagawa.
5: Wala asang konkreto, mga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X.
5: Simply,
2: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: FM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santong Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santong Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santong Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santong Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Habibili sa mga butika.
6: Mga katupa, exciting!
0: Santong Gold Live Testimony.
7: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santong Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitain ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko ang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pipili sa mga butika.
9: XFM Network Philippines.
10: Mga katropa. X

0: katropa. Yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
2: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
5: Upo ng bata, tapos may balay ng infapet masa ako, pero wala man nila kinamtapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mga aga mga katropa, mga aga sa mga suki natin nga temperamati. Welcome sa pagpangalagad na naman sa Bullseye on a Sunday. Welcome, welcome mga katropa. Kumusta ang aton nga mga abyan, no? All over Bacolod City. I hope you're doing good sa sining panahon mga katropa. Paribag ko nga sumana naman nga aton nga tubangon sa sining panahon. Patigayar man kita sa atong mga likuton on a Sunday mga kadropa, of course. Sugod sa semana, sugod sang adlaw nga liwat naman kita maga balbal man ta, no? Para sobra, para sa mga palagitan anta mga kadropa. Para gani pa salamat lang ta nga mayara kita kuan sa way nagidda. Ay, Domingo mga katropa, kabalo ko medyo sako-sako ni sa mga kapihan, dira sa mga barangay. Medyo sako-sako ni sa pinasa sang kape, subong istorya, subong ho, do eleksyon Japon. Eleksyon Japon ang ginestrihan. Kay daw hindi gidya, daw hindi na niyo dayo na ano man. Taga-bulo-buylo-buylo nito kilala ta, na ano man. Kanugon to sa mga tarpulin to kag sa mga pakapikapi to hindi ma... Ay naku, oh, Earth! Anyway mga katropa, gina-abi-abi na mo kamo sa ating nga mga tunturan, maabian on a Sunday mga katropa. It's September 13, 2024 at 2026. Pila ka mga balita atong tutukan subong. Headlines. Mga katropa, ari naman ho, brace yourself. Para sa mga motorista, may mga salakyan, may mga motor. Magpagas na subong palangadaan. Kay boss, base mag-inagaway na naman ang aton nga mga gasoline station. Tungod may ara na kita sang nakaamba nga saka sang presyo na naman sa aton nagapanguna produktong petrolyo, diesel ka gasolina. Dos pesos man lang, dos to tres pesos ang range para sa gasolina. Samtang iguo naman ta sa diesel, ha? Quattro tub-tub 5 pesos, 5 ka pesos ang isa ka sa presyo sang petrolyo, sang diesel. Amo pala na initial nga forecast mga katropa. And from the past 2 days, no, una pala to sa kundi Martes to, kita ta after Wednesday na batsagan to nga ang trend sang ang trading sang aton nga Brent oil. Mga katropa, medyo tumaas. Gina-expect na to within this week nga may ara naman sa saka mga katropa. If that will happen on Tuesday, September 15, katropa, expect ang sitwasyon nga malakita ta na ang tag-isa ka sobrasyen na naman ang litro sang aton presyo sang diesel. Kipi-kipi naman ta, ha? Samtang rotational brownout mga katropa sa gihapon. Nabatsagan sa mga kamakuturan ta sa sudan sa Bacolod. Reklamo. Ay, terrible. Grabe, Japon, no? I hope na ni ma... San open ni matapos ni? May ang DOE na pasiguro naman mga katropa nga ara sila sa effort nila subong sa paghibalo. Sang ining kabangdanan pero kinalantaw ang sabotahe nga side, no? Nga base may ara sang pagsabotahe sa mga power plants para pagpatimbuok sang presyo sa petrolyo. Siguro nag-lalain mga power plants man, sige ba, nagsaka ng diesel, nagsaka na ang gasolina, ang aton niyang presyo, ya, hindi magsaka na. Padayon ta Japon nga magtalakay sa mga katropa sa aton nga pag
lantaw sa pila ka mga issues ngini sa syudad sa Bacolod, mga Abyan, ha? Epekto sa pagsaka sa presyo sa petrolyo samtang sa Metro Manila, mga katropa. Grupo sa mga transport sectors ang mabarasin kung takaroon ng taon-ta kung ano naman ang lihok sa aton pila ka mga transport sector. Diri sa Bacolod, mga katropa, angot sining sinakaay sang kuryente. Ari pa tabala sa State of National Energy Emergency, no? Wala sang pulos to, ha? Wala sang epekto, mga katropa, no? Dito yung nagkatong gahom sa kinatags presidente. Ito yaman, ginlupot lang sa bulsa to, no? Sige, so nakaamba nga pagpasaka, mga katropa, sang presyo sang petrolyo on Tuesday. Pero nakaamba naman ang ining pagpatigayon sang kilos protesta sa mga transport sector sa Metro Manila. Aray pagin pinakalitas, mga katropa, kundi ang impeachment court naghatag na to sang ruling si presiding judge Senator Chess Escudero nga dapat 16 gid kaya mo na mandate, mga katropa, sa konstitusyon. Dapat 16 ang number to for conviction na mong threshold abisa pag pag-convict ang presidente. Pero mga katropa, imagine pila na ka mga senador ang na-detain, ang iban nga ang iban senador nag out of the country na. Plus nga ti daw ang minority black, there are 10 of them ang nagwa spungsod. Gadwa duha pa ang pinaka mga kuturan. So sige, mabalik ni sila yan. Ambot lang, may makukabalo kung mabalik sila. Pero ti amo man ang ginambal nila sinya. It's just a health emergency nga kinahanglan. At upagon kag magpabulong hindi sa Pilipinas kundi sa gwa sang pungso. Ang 16 gani, mga katropa, o kundi nag pahayag na to, nagpalapot sang inquiry si Senator Erwin, Senator Judge, no? Erwin Tulfo nga nag-question sinya anong ginaistoryahan ta subong nga mga panahon, no? Kay base nag-deliberate kita, nag-talakay kita sa impeachment impeachment case against sa batok sa vice presidente, pero wala man ipakatuan because of the requirements of votes, mga katropa, to convict sang vice presidente. Sige, base pala wala naman na yung katuan ni kag mabalda naman lang ni kalugos oras ta, no? Si Senator Mig Sabiri, daan gulalain ito. So, nga nung nangyari sa ating bansa, parang hindi ko na maintindihan, Mr. Presiding Officer. Ati, amo na, hambalya, ati, naika, klaruhon ta na yung mga katropa. Klaruhon ta, no? The previous ruling sang Senate President or sang Presiding Judge is 16. That based on 24 members of the House. Para ma-convict ang vice presidente for violation by trial of public trust and mga kaso pa sa article of impeachment ng iban pa, mga katropa, no? So ginambal de sinya ti basibla sige ta balabalbalde pagkatapos ti wala na sang pakatuan maningaton nga bulubalbalbalba ni, oh. Okay, so ini, mga katropa, nag-anis ang mga palamangkutan noon sa pila ka mga kuturan ta. Is it really be a 16 votes to convict sang vice presidente or ambal nila para mabag-o ni kuno, mga katropa, nga mga sitwasyon sa Senado because may senaryo eh, may? May ara na sang sang senaryo nga dapat atubangon and dako rin ka challenge sa aton konstitusyon, katropa. Ang ining convict sa BC presidente, if it's 16, hambal nila sinya ti hindi na takalabot, no? Hindi na takalabot sa 24 and that's one concern, okay? Hindi na siya naakma sa konstitusyon natun, no? So what would really be the numbers required para sa conviction, no?
maybe we have to look onto it, no? Hambal ni Senator Erwin Gatchali Erwin Tulfo. Okay? Pero mga katropa, may aralan sa pagpainuino nga in order to reverse sang sining ruling or naka pagkit sa constitution, that's really number 16 ang conviction ninya i-reverse na buto-butuhan ta diri sa Senado para baguhon ang house rules, no? Ini nga makaruling mga katropa sa impeachment proceeding sa isa ka impeachable official. Okay? So in the case of Vice President, may ara na lang subong, ha. Naglaway na si Senator Jinggoy Estrada, may kaso nga plunder. Si Senator Rodanti Marculeta, may kaso man nga plunder. Si Senator Bato de la Rosa, hindi naman makit-an. Si Senator Loren Legarda, no, nagwa man to sa pungsod kay mapa ano, so there were four of them, mga katropa, ang most probably laban sa laban kasi hindi na makabalik sa aton impeachment court. For some reason, may ara sa mga threat sa mga kaso, may base mapreso pa ni, no? Ti amoni ang ginalantaw karon katropa, no? Next naman, may duha pa ka mga persona sa aton nga Senado nga daw ganunuha ang pinakamang members. Sige ba, si magpuslit mo ni sa si Senator Panpilo Lacson, hambal ito sa inyo. Base mabalik mo na sila. Pero ti, kung hindi sila magbalik during sa resumption sa impeachment proceeding, dako na lang nga isyo. Subungula pa na isyo kay bakasyon na lang. Pero kung magsobra na sa ilang oras o kung adlaw nga ginpanagutan sila para magwas pungsod, kag hindi sila makabalik, problema na nasa, no? It's a legal question na, no? So probably ang matabo mga katropa, mabuhinan naman ang numero sa mga judges. Okay, so apat na to, kumadugang pa ni si Senator Spia Cayetano, kag Alan Cayetano, mga katropa. There were 6 to, so ang 24 buhinan mo sang anom katropa, probably you will have pilan na 18 ka mga senador katropa. Amo na yung hambal mga katropa nga hindi na siya nakaakma sa aton konstitusyon ang numero sa mga senador to vote for the conviction. Rather, 18 na lang. So din ang rule, mga katropa, sang pining 16 votes, because ang nakapagkit, mga katropa, sa constitution ta is 24 mo. Ang nabiling ng mga senador is probably 20 lang rino, no? So, kung 21, maybe for example, kung magbalikid man si Senator Loren Legarda, 21, so sinyati na ka, may legal question naman da ang ining aton conviction, aton nga judgment. So which is which, no? Do we mabase na ba na sa 2/3 of 24, or mabase ta sa 2/3 of 21, or mabase kita sa 2/3 of 24, which is non-existent as of this time. Okay, amo na mga pamangkot karon. Sadya ba na yan, no? So amo na, pinakamang latest, mga katropa, istorya-istoryahan taman karon ni ang pinakamang latest development, mga abyan, no? Ari pa ang aton Dries Negros Occidental ginaipreparahan, mga katropa, kundi ginbundak kita sa mga ulan-ulan di. Grabe nga igo sang habagat, ha? Banuso naman ni mga katropa sang tuman kainit ng mga panahon. Ginabantayan karon sang aton nga probinsya ang ining super El Nino nga maghatag sa aton sang malawigon nga tig-ilinit, mga katropa. Ting aton tig-ilinit di, mabatsagan ta lang probably April, no? Pinaka-init na March, abi, mga katropa, gasugod na. At the mid of May, nag-init pa siya po. Pero ang ining super El Nino, mga katropa, mind you, ang ginahambal niya para maintindihan talang kung anong epektos ni Saturn, it can bring as much as 50 degrees Celsius nga init sa aton lugar.
Ate, ang hambal to, preparahan kay ti ko may init ni mga katropa, tubig ta mahinubas na ni, no? Ang aton nga sitwasyon sa karon sa kalibutan do gabag-o. Amo ning ginahambal naton climate change. Kag indi kita kasiguro kung ano ang epekto sinis na sun. Ang El Nino mga katropa, marawigon nga init, pero kung tungod sang abnormal nga parahon mga katropa, masami sa masami, may ara sa bagyo-bagyo. Ang bagyo, terrible mang kuno, no, baskog man. Amo man ang gina-preparahan ta, bawa na, no, nalang liman. Sige lang, no? Importante mga katropa, survive lang dyan po. Kung ano ka sitwasyon, kita nga mga Pilipino, bisan ano kabudlay, nagawaswas, kag nag-survive man lang ta. Ang aton local government, padayon sa gihapon, katropa, sa pag... patigayon sa clearing operation, no? Diri sa barangay 39 may ara to sa mga gintuyo nga i-demolish, no? Ato na to mga demolition team, mga katropa nagligad para mag may inisurihan na ito, no? May ara sa mga pramukotanon kag wala nakapadayon ang aton nga demolition team sa pag-demolish ang sining mga panimalay mga katropa sa barangay 39. Ilan taon takaroon, anong development siya na? Kahit di may atutubala sa mga grupo nga nagpanindugan. So, ngayon di, ang Pilipinas siya, wala ka mo nagparag-iya. May parag-iya niya ang tao. Ihatag niya sa mga tao kung wala sang titulo. So, nga, may mga papilis naman kami po. Amo itong ipakita, mga katropa, medyo naglibog ban ulo ta kung paano to. Amo na gani gusto tama istorya para ma... I hope may invitar ta na di, no, ang tao para makaistorya, para mapathag sang ilang grupo kag ano ang ginapatihan nila mga abya. Okay, oras naton 7:38 na sa pagpangragad na itong mga katropa. Itong mga produkto, ang Premium D3 Santon Plus Gold, ang aton nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C mga katropa, nakaubulig sa pagpataas ng aton nga immunity level. Okay, sa Premium D3 ginapabakod niya ang aton bones. Ginasuplementohan ta, painis ang mga ingredients katulad sa virgin coconut oil para magbato kontra sa mga bacteria, viruses nga posible mag-infect sa aton. Kagagin suplementohan paridugang sang malunggay, no, extracted nga nutrients sang malunggay naging butang sa isa ka soft gel capsule nga ara sa Premium D3 mga katropa. Kapanami sang bone, pabakod sang bone, nami brain function naton, taas ang aton nga immunity level. Pagkatapos ang Santon Plus Gold para siguraduhon tan lang gid nga may ara kita sa mga depensa kontra sa mga infections, yung mga punggan ang mga komplikasyon dalasang mga pre-existing conditions, mga masakit mga katropa, no? Mangustin may ara da ang Santon Plus Gold, ang Ampalaya ara man da, di kilala ni non-debatable na ni mga katropa nga kung namalahambal kita sa Ampalaya. Ang Ampalaya mga katropa, dako ang bulig niya kon estrehan ta ang pagkontrol sa kalamay sa ating dugo. Okay, isa na lang ang Palaya, that's why ibang to sa una bla mga katropa, diabetic sila mo ng regimen nila, ilan na nga ipusaon pagkatapos kuhaon ng juice nila, pag-inom pa ipait sa kayo galing bla di mo ng budlay hindi namin. So that's why mga katropa, nakita tani mga practice kaya gintunan sang aton nga mga doktor, no? Mga katropa, nakita ang benepisyo sang Ampalaya. Nga nami gid man sa gali, may epekto gid man sa gali sa pagpanubo sang aton na kalamay sa lawas. Okay? So ara na, hindi ka na mapuga-puga ka magagwanta sang pait, ara na na sa isa ka kapsula. Malugay mga katropa, nakita man ni nga damo-damo sa mga vitamins kag nutrients nga makuha naton kun mag-inom kag magkaon kita sini mga katropa sang iya nga juice, abi ibang di ginihimo juice mo tea. Ginihimo tea. Ang ibang di mga katropa ginalunod sa pagkaon. So dako gali nga epektos na

0: results, no? Kung may arak ka sa Premium D3, may arak ka sa Santon Plus Gold, you need to have a vitamin C na nga katulad pa para muli galawas natin para magproseso, magamit, ma-convert into energy, kag magpapakod sa katon system, no? Amo na ang trabaho sa vitamin C. Pero wag ka, ang vitamin C nga ginapangita, tapiliyon, taman niya ang vitamin C nga wala nagahapdi yet siyanta, away nagasakit siyanta, wala tagasuka-suka, ang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C, mga abiyan. Okay? Mabakal nyo na sa mga butika marapit sa inyong lugar. Pwede ka mga kanto sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede makamukanto dito sa aton nga Health and Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay? So, okie dokes, no? Magpangita ka mo sa produkto. Kanto ka mo ito, mga abiyan. Welcome, welcome na sa mabarangay naton. Dari sa aton palatuntunan sa Bullseye, makomersyal ta. Katuan ta, pila ka mga latest update balita sa aton patrol karon lang taon ta kung ano ang mga development naman karon sa aton nga pagpakalagad, mga katropa. Because may ari ang senior citizen nga namahog sa provincial capital, ginahilway na matapos nga makapiansa. Pero I think guro, provincial capital, provincial government, wala man managsaka yas ang ilang way managpasaka sa ilang kaso kontra sa ilang senior citizen, no? May kaso sa ilang pending. Muna na dagdagan sa warrant of arrest, mga katropa, no? Balikan to na mga balita karon on a Sunday pagkatapos gid lamang sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayganin ninyo
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkulig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: The secret of health.
13: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong

0: mga primary nga mga kalan on dapat naton kanon si ni Doc Leo?
1: Actually, may specific Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per mga madahon, kag biyerding mga autanon.
0: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok nga karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tinga tiyan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
1: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin. Isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nagaangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
0: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
5: Exciting, bro!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further then,
2: ginag-atras ang public opinion
4: objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
6: Oras mga katarap, 7:58 na sa pagpapagat sa ating palatuntunan dari sa Bullseye's Gapon. Morning sa mga katarap pata. Ang aton nga mga tiliman, ano, kumusta? Wala sa kagwa Domingo? Siguro medyo sako-sako. Wala mo mga katropa, ang Domingo, medyo abro sa adlaw mga katropa nga medyo kinanglanta mag agihuman mo, no? Morning ha, sa mga katropa peps naton. Morning sa kay Jelwin, Junior Alegria, Arena Dios, niya may aga sa kay Bisaya, di ba? Ramil Mamilya nagpakapi-kapi. Kritabla mayo bla si Ramil bla para makalibrate kape. Mayor Jane Balayo, morning, happy Sunday. May na sila Dora Dumipig. All members of Mams Bacolod. Parig Vincent, morning. First parliamentary election, buwas sa barn. Hope nga hindi maginamo, sir. Bisaya na ba? Morning. Shout out lang sa grupo sang Tabagak sa Overflow. Barangay Makagahay, Pulo Paligo, man kamula na yung paligo-ligo. Lapit suba da. Ay, naku. Oras mga katrop, 7:54 na sa aton pagpangalagad. Kuwaon ta na iblang balita, mga katropa. Angot sa ining senior citizen nagligad. Pero naman nyo to, nga nag-issue to ang shooting threat nga nag-suspendir sang ila trabaho ang provincial government tungod sang ining isa ka senior citizen nga medyo tumaas ang blood pressure. Nagpangakig kag hambal nga paniruhon takamukaroon. Ang development mga katropa, kuni why man to nang file kasong provincial government pero may mga pending cases, no? Nakapiyansa na sa nakuha ang mga detalye. Wait katropa ang Franz Andrew Burgos ang utsini ka mga balita mga katropa.
7: XFM Live Reports.
6: Katropang Franz?
8: Yes, katropang Urbane, no? Ang pinaka-updated rin sa natabok-tob lang ang shooting threat sa sulod sa provincial capital. Specifically katropa Urbane sa provincial administrator's office, bala?
6: Oo.
8: Ang nasambit ni nga persona kumadumduman, balikan tani ang istorya ni. Ang involved diri katropang Erwin no, kun ang persona nga namahog,
6: yung
8: kilala ini siya kay John C.
6: 78
8: years old ni siya katropang Erwin, kag residente ni siya mismo sang barangay 1. Pero katropang Erwin ti ano ni siya? Bakulod noon ni siya gali, no?
6: Ah, taga Bakulod, gini siya gali, yeah.
8: Bakulod noon ni siya.
6: Pinsar ko sa North Negros ni siya, pero bakulod siya.
8: Ako nga pag-inchindi, no? Pero katropa Erwin, during hitabo sang Webes sang hapon, kay ang natabo to nga pagpamahog, ya katropa Erwin, natabo sang udto sang ano bla, sang Miyerkules. To September 9 to katropa Erwin. And then natabo ni kun sa diin siya mismo mo nagpadulong sa provincial capital nag may ginasikaso pero galing ti katropang Erwin wala gorobla na tigayon ni ang ginalauman niya nga transaksyon. Pero galing dito na ano na siya nangakig na siya nagabot na sa punto nga doon ang utos na sa siguro bungod sa kadugayon.
6: Why ba sa nag-amok yun, no? Katropang Franz?
8: Why ba sa sila nga doon nagwaras? Kaya doon nag...
6: Naginit lang ulo ya.
8: Oo, doon naginit lang ulo ya. Kahit siguro. Eh kaya pag-inchindi ko ni Katropang Erwin, doon ano na ni mo? Nang tigpalan niya gana bla.
6: Uy, gutom na ni. Duha ka oras ako noon gulat mo.
8: Oo, tayo mo gina. Sino man din yung mga kig, dali karoon nga pahulaton mong tao tagpila ka oras. No? So, tutob sa punto karo pa Erwin nga siya mismo ang ginapatiyan nga doon ng init na nangakig na. Kag tinagambala sa nga ay amo na maniro na siya kay ang transaksyon nga ginalauman niya duwa gid sa gapo na ano na tigayon bala wala gid bina masiling naton bi na asikaso Black Atropa Irwin.
6: Oho.
8: So kabangdanan nga naglabot na gid sa punto nga namahog na siya. So ti isang amotong ation na ano ni ang suspect amin ang nasambit ni nga senior citizen kato pa Irwin. Pagka Webes nga adlaw hapon ginarespon siya gali.
6: Oho, oho.
8: Sa aton nga report ni Watt, hindi ni siya kaso may katanan sa iya pagpamahog dito sa Provincial Capitol. Lain niya nga kaso.
6: Grabe ba? Pero what a coincidence.
8: Oo, mugani ba na. Diba siguro ka Tropa Irwin, bangunto siya natabo, ginalungkat na lang kuro. Eh, yung Rogues Galleria ba na?
6: Oo.
8: Or ang archives ang kapulisan?
6: May gahom nga. May ara sa tao nga, anghel ah.
8: Makagagahom.
6: Makagahom, ang nag-uka ito ah.
8: Makagagahom. Pero ganun yung nangagahom yan, temporary yung landis kalibutan.
6: Oh, ganun man.
8: Wala yung makagagahom sa aton, yung nagimo sang tanan mo.
6: Oh.
8: Tingin na yung nangagahom yung katropa Irwin yan, temporary yung landis kalibutan.
6: Oh, ginhatag lang niya.
8: Ginhatag lang na sa aton. Ti, nang, amunap blah. Amo nang kinalain niya mo, sang gahom nga temporaryo, nga pangkalibutan noon lang nga gahom. Kunong parar sa ano ya kato pa Irwin, huli or ano blang nga gahom niya blang, divine niya nga gahom blang, no? Pero tindi rin kita, siguro, bangod sa gahom sang sinang nga tao, ti nalungkat gid ni ang hindi dapat malungkat sang tinalikdan ni Mr. C.
6: Uh-huh.
8: Iti bangod nga muna to bala. Subog daan ka to Parvin ang istorya dari sa ato sa Bacolod. Once niya daan niyang mamahog ka, ginatik seriously na niya sang kapulisan, sang otoridad. Kaya mismo nga to nga Bacolod City Police Office City Director, nagambalag ito lagligad pa, nga any kind of threat, ginaseryoso na nasubong. After ito sa mga nag-trend, bala ka to pa Irwin, sang shooting incident sa Solos ng Bulutuan, mga bomb threat, mga shooting threats sa kundiin makamubing nga mga opisina o kung nga mga kaladtuan, mga pampubliko nga lugar, nagakos inadaan sa histeria.
6: Oo.
8: No?
6: Sala taos na.
8: Oo, gaanong tao na, gapapraning lakad sa tao sa muna bilang nga mga bagay. Igaling ka tropa Irwin na muna, no? Nga ginatake advantage man sa iban. Na ano blang gamiton ng ina para to find excuse ng iba siguro blang. Nang ibang sa SCOMO.
6: Oo. Ibang telepono na sila. Even sa 911, ganyan ka rupang Francis.
8: Correct na. Di mabalaan kung sino mo.
6: Oo.
8: Ariya galing niya, si Mr. C, nakilala, bi mo.
6: Oo.
8: Tingay, mismo, bakbaagin niya nagaling niya.
6: Oo.
8: Di siya ka binutik, hindi na mo nakakita mo.
6: Oo.
8: Hindi ka ma-deny.
6: May witness, kakilala sa.
8: May witness mo. Unlike sa mga nagapangsasko, nga through ano lang.
6: Pero isog ha?
8: Oo, isog.
6: In your face mo?
8: So, tiruhon na ka karoon. Kamu na, bala. Pag tiruhon na ka mo. Kamu na, bala. Katropa Irwin, but that's the ano gyapon amo nang nagaling balang punto dire namahog lang gid sa gyap, namahog gid sa mo
6: maniro sa mo
8: kuno. Yes, correct na. So muna bala ang ihibalo taman sa publiko nga kung sino man nga tawo dabi ang nagambal si mo karon ay patyon ta katerohon ta ka
6: kulbang
8: pwede mo gini Katropa Irwin malagas mo no kung may ara-ara ka lang niya ti mahimo mo gyud just like sa amo ni Subong no ti why man gyud naglaom gurong senior citizen ka restohon ni siya mo no why gini na lauman ti ang balikan ta ning kaso yung Katropa Irwin sa mga listeners ta for this morning ano no Mandaluyong City ni gin file ang libel hindi address Bacolod kag wala na